sumo ko wahoy abilay din kunay jamo na ni charo ni ko ti charo nakatok mo dal turedo buwak ka na irap chubo ko ko kun kama din fuf lokay na nyan ang chisuf ya ko tori ay kuna bay sawa kon kombinat dol naksay